0: kunai ni makango wabae kudyangisi wewa
1: more
0: ine kakachalo wabae kudyangisi wewa
1: morize
0: nobi.

manamani na yuri kune yoju era bibija anwa mpinyo nokoso in mabo kwela mine na masawa kimodo monge ngamongeyo ai korionge kitamani mia elodong darapa mama omidong na junya adito paro negara.

Fala molo, dibi. Umaya molo, goyuma dango. Negite mo kwalo nyuno maragodagi. Negite mo kwalo nyuno maragodagi. Negi kwala molo tinga maragodagi. Negi kwala molo tinga maragodagi.

Evelyn et Lady V, Lady V. Ama na si wi, kaya na ko si Bajau. Ululu, si Bajau. Baba si Bajau. Ate ko si Bajau. Kaya na nga si Bajau. A salimia, la wi jinia. Wajilia kitu, twende. A kumi, kumi, kumi, kumi.